Bang. Senka Kiawa. Inquico Aoya. Inclimist. Aso Pitlaya. Tochin in Metzli. In Chok. Ninok Lamati. Nigmati. Nik Ilamik. Nitlakokoya. In Yowal Nepant. Intimisli. Nichok. Nignot Lamati. Nigmati. Nehua. Tosh. Nehua Tmetzli. Nehua. Yowal Nepantla.